kachan chiyon lo ne kaan hen singa na malin je chamo kum sawa ta nyima tali shu yin. Koba tsurim chunbe ki tirin resa mima nying ki pyoga lundi lerim ka jang si shu yin. Nganzo lerim ka nyungu ki chadu jik tang kama nyi ne chadu nyiwa par tuyong kama ngab chung abye chirin kachan ki FM Megahertz gyatang chume sumdan cha nga dolin ki FM Megahertz gyatang cha nyi news on air talam che ne sen ng shi he he.

0: nabacuyo tanda gading jenengi dulu tang karlu laden porang shibin pishe ka nyi sen chub shihye. Tadiri resa bingwa ki nyi chajan ki pimi lirim shuya ki tuju tili bar shihye. Tiri song zang tiringi pimi lirim ki nang toma tir sangye tumala ni chudu nawe jizo ki nang pimi zola nyabcuyo tang chakzub cheshibe kor tamju shini li shuxin.
1: Nyane shukshu tangwa. Zamling shen la chepe, gyakar nang, luksu hajang ngenpa kashi, yepe nang ne, tangpo ni, palso ngenpa. Palso ngenpe luksu di, gyakar gyayong nang, kyab yepe, tsangme dupa mekyang, chetab chiyang yepa machi. Chilo chikton gupkya gupchu lor, palso ngenpe timto ne, pime, Shidong gyata shibju shibge, dechong chimpa re. Shee zenji nyane shukshu tangne, dechong chimpa. Pime, gudong ngapya chukge, gyakar yudu kangsa kar, gogor loti chene, dechong yinpa. Pime, niti tongme gyata gupju kubshi chungwa re. Tuegi pime dechong chimpa nam, hajang nyungnyong yinpa masi, hajang bor chewa nam. Gyakar shungi timdeb nang, makyo pa re. Kangla serna, chungseb nang, shungi mingto lenge mepa tang, chungseb pa namgi kyang, lelo tang, kangye la zemne, tokyo ki yopa ma re. Sheyang, ngade nangne, Uttar Pradesh tang, Madhya Pradesh ni ne, pakzo ngenbe genge, pime, dedong chimpa, tang, Chikti chikto ngapya chutuk chungwa tang, nipa Maharashtra ne dedong chimpa, gegya ngapcho ngapke chungwa re. Sheyang, pakzo ngenpa shepe, luksue di, mi dungam chimpo yinpa nam tang, tawa lukpa zingke namgi, suki yopa re. Tengkap, pumo timge leka cheya di nam, jiso nang, lorel parki yopa re. Ter ten, pime tsol, rangi chugu kewe wangtang yang, yopa ma re. Pime namla, shungi gyunor tang, nangto yuna kala saken tang, shengi puluen tang, pamar dokti tabu siki yopa re. Ter ten, pime la, lobchongi kukap mate pa tang, jizo nangto hang, mijuk pa re. Nesu di, Setap tangpo, rang rang so suy nang sem la, gyuwa tong ke che. Nipa, lobchong la zunti che ne, rang so suy sem nye nam pang ne. Samlo gya chunpe to ne, pomo la, kyushap tang, danyam yongtap che gu. Gyakar nang, lamo mangpo yopa nang shi, chepa yang pyuki yopa re. Ina hang, pyume la nyane shukshu dinta tong wa. Hajang yang tsempo re. Sheyang, tsewang cheya luksue di duksue shik re. Kangla sena, pime genpa tang, shunpa, chungwa, ani sokla yang nyingka yopa re. Pime la, tsewang tang, gogor loti cheken ni, shok chewa, gocha wa tang, sudeun kengi, lakle dargi yopa re. Tengkap, pime la, tsewang tang ne, Letun dupya ki ne mangtu joshik yu. Gorcha watang, siten kengi, pime la, senwaan tangwe gyumse, kang yin nam, serna, gorcha war tsun na. Ne diye, ne tangtang, jodang, dutang, lega chetang, tsangma, hako tunse to, korang so, rangyi shungi kune tang, ming minja wa, sheyang, Wangdang shuk che yopar ten. Shinang mepe to ne. Tse wangdong ki yopar re. Siduen genso ne. Chik ne. Rangyi lopchong tang. Siduen kepa tang. Ni ne. Longbe netang tang. Shengi sile nam. Hakowe to. Rangyi ki wangdang ngom ne. Pime la tse wangdong ki yore. Gocha watang. Siduen kengi. Mitunbe leka. Tabduk suyato mirungwa. Dita chena, pyume ge ne dang ha jang kyo wo di yar ge khanda se to ham thang po kya ga shung ge tim ye nang hyo po thang ni ne tim ge nang se wa shin te gar lag le ma tar wi keng ki pyume nam ge ko cha wa thang shung ge tim kang la tu gyun to ne shu du za wa ni chi gi yo pa ma re ka si pyume nam ki ko cha wa thang shung ge tim kang nang shu du chi na yang kong zu chi wa de mi na so shi dong gi yo pe pe na pyume la se wa tang ma tang ki tak che gyu su so chi wa mang po thang tu yu ring po shi gol gi yo par ten pyume nam ki sem shin du shung ba thang re wa tong se ta bur yong gi yo par re ko cha wa thang tim kang ne din ja to na ha chang chung chu che na chi su pyu me nam ge rang ni so se ming tang tong nyam ki re ka si chi so ge rang ni ha ko yang ma ko we ku pe su che ne shu do ma che na nge ba lang shor ki ke wo nam tu gyun do ko cha wa thang tim ne thar ne po wa chin do do wa yin xie yang pyu me la se wang che se sa cha kha ni so cha kha thang lop cha kha thorim lop cha kha shung ki le gung kha gyalam kha mekor kha nang